0: Royco, good food na home.
1: Hello?
2: Alamani yini eku. Ahia mpotu jukura na eba biko.
3: Hello? Inani ya neku?
2: Uwa kusi agama kwa achige.
1: Hello?
2: Inani ya neku ubua?
3: Komanu, ikana na ahia?
2: Aka mno na ahia. Manu ubua, ana mejizi Infinix Smart 20.
0: Na voice print noise reduction, onugiga adiocha, sam sam, na banyagi mpotu.
2: Ewe izi mwusu bu storage. Omore 4G.

otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo Nigerian Medical Association NMA Ngalaba Anambra State akwụsịtatugo ya bụ abụbọ ọrụ ha na-ejikere dịka a napụtagoro onye otu ha bụ Dr. Edwin Emegakọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ugbu a. Gerezie Alkowa n'uju ya. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC amago ọkwa na ha ga-etinye ndị ntorobịa Youth Copper karịrị 1,400,000 n'ọrụ ịhazi nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Prọfesọ Josh Amiputan ji ọkwa onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC mara ya bụ ọkwa oge ọ na-ekwu okwu na njem mkpọtụrụ o mere n'ụlọ ọrụ onye Director General nke National Youth Service Corps NYSC bụ Brigadier General Olakunle Nafiu na Abuja. Prọfesọ Amiputan kwuru na ụlọ ọrụ INEC ga-achọ itinye ndị ntorobịa Youth Corps dị 777,384 n'ọrụ nhazi nhọpụta ọkwa onyeisi ala nke ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti Senate na House of Representatives a ga-eme n'abalị 16 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027 yanakwa n'ọrụ nhọpụta ọkwa gọvanọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti gasị ga-ewere ọnọdụ n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị afọ 2027. Onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC kwukwara na ha ga-achọ ndị ọrụ Youth Corps ga-adị 52,346 maka nhọpụta ọkwa gọvanọ ndị nke na-adabanyeghị n'oge eji eme ibe ha ndị ọzọ nke gụnyere Ekiti, Osun, Nasarawa, Enugu, Rivers, Ondo, Kebbi na Kano State. Prọfesọ Amupitan rụtụrụ aka na nsogbu dị iche iche ndị ọrụ Youth Corps na-enwe kwa mgbe ọbụla a na-eme nhọpụta ma kwee nkwa ijikọ aka nye ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche na okirikiri obodo a iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị ntorobịa ahụ na-agba odibo. Na nzaghachi, onyeisi ụlọ ọrụ NYSC bụ Brigadier General Nafiu kwupụtara njikere ịdị na-adọnyere ụlọ ọrụ INEC ukwu oge niile dịka gara n'ihu rụtụ aka na akwụkwọ nkwekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ kemgbe afọ 2011 bụkwa nke o kwuru ka dị irè ruo ugbu a. Ọchịagha Nafiu kwere nkwa ikwudosi ike na njikọ aka ụlọ ọrụ INEC na NYSC iji hụ na nhọpụta ọchịchị obodo niile a na-eme n'obodo a gara nke ọma n'enweghị nsogbu. Ọkaikpe Peter Lefiu nke ụlọikpe Federal High Court nwere isi ọnọdụ na Abuja akagharịgo ụbọchị ọzọ maka itinye ọnụ n'okwu ahụ metara itozu etozu nke onyeisiala Naịjirịa n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị onyeisiala ọzọ n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọkaikpe Lefiu kagharịrị ya bụ okwu n'ihi na nwaamadi gbara ya bụ akwụkwọ abịaghị n'ụlọikpe ya na onye ọrụ ọkaiwu na-ekwuchitere ya. A kagharịrị ya bụ okwu ọzọ n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ 2026 dịka onye ọkaikpe ahụ dọrọ aka na ntị ma yija inye nwa amadi ahụ wetara ya bụ mkpesa ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na ọ daa mba n'ọrụ iwuchi n'ihu ya bụ ụlọikpe ọzọ. Oge a kpọlitere ya bụ okwu ụnyaahụ, onye ọrụ ọkaiwu na-ekwuchitere Goodluck Jonathan na ya bụ mkpesa bụ Chris Uche Sam rụtụrụ aka na ya bụ ịda mba nke onye wetara mkpesa ma kwuo na a kagharịbugo ya bụ okwu na mbụ n'oge gara aga n'ihi arịrịọ si n'aka otu onye ahụ wetara mkpesa. N'ihi nke ahụ, onye ọkaiwu na-ekwuchitere onye a gbara akwụkwọ n'ụlọikpe rịọrọ ka a kagbuo ya bụ okwu, tufuo ya kpamkpam maka adịghị ike nke onye wetara ya. Uche rịọkwara ya bụ ụlọikpe ka onye nwa amadi ahụ wetara ya bụ okwu ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị n'ihi oke ịkpacha anya daa mba n'ọrụ ịbịa menyụọ ọkụ ya onwe ya mụnyere n'enweghị nkọwa ọbụla doro anya. Ka o sila dị, ụlọikpe ahụ họrọ inyekwu nwa amadi ahụ wetara ya bụ okwu ohere ọzọ iwuchi n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ 2026 dịka ezigagoro ya ozi ugboro ugboro. Gọvanọ Adomole Adeleke na-achị Osun State enyego nkwado maka ịchụtụ onye eze ọdịnala obodo Ipetumodu dị na kansụl ime obodo Ife North nke steeti ahụ bụ
Oba Joseph Oloyade n'ihi amamikpe na mkpọrọ atụrụ ya na mba America n'ihi ebubo aja akparamagwa metara utisi na imefu ego n'ụzọ mkpuke. Ozi si n'aka onye okwuchiteokwu governor ahụ bụ Olawale Rashid na-akọwa na governor Adeleke nyere ya bụ nkọwa ka enwetachara akwụkwọ ikike akpọrọ Certified True Copy si n'aka ụlọikpe mba America na-egosi na a mara onye eze ọdịnala ahụ ikpe ma tụọ ya mkpọrọ n'eziokwu. Dịka Maazị Rashid siri kọwapụta, ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti Osun steeti kpebiri na ha ga-enye ụlọ ministri steeti ahụ n'ahụ maka ọchịchị gọọmenti ime ime obodo gasị iwu ide akwụkwọ ozi degara ụlọikpe nke obodo Ohio dị na mba America ka ezitere ha ya bụ akwụkwọ ikike ngosipụta Certified True Copy tupu ha ekpebie ihe ọbụla na ya bụ okwu. Ọ sị na nchutu onye eze ọdịnala ahụ n'okwu n'ọkwa ọchịchị gbadoro ụkwụ na mkpa ọ dị ịkwalite ezi ọnọdụ udo usoro na ọchịchị dị mma yanakwa ichekwa ugwu na nsọpụrụ dịrị echiche ọdịnala. Ozi ahụ kwuru na ajọ akparamagwa onye eze ọdịnala ahụ bụ Oba Joseph Olayade dịka ụlọikpe mba America siri chọpụta etu esi kpụgharịa ya n'ihu ọha mmadụ maa ya ikpe bịa tụọ ya mkpọrọ na-ewetara echichi eze ọdịnala nkọcha na ihe ihere. N'ihi nke ahụ ka o ji kwesị ekwesị na a ga-achụtụ ya n'ọkwa ọchịchị. Ụlọikpe United States District Court nke North District of Ohio mara onye eze ọdịnala ahụ bụ Oba Joseph Oloyade ikpe ma tụọ ya mkpọrọ ọnwa 56 n'abalị 26 nke ọnwa August afọ 2025 n'ihi ebubo ịgba ọsọ ụtụisi nakwa ajọ akparamagwa ndị ọzọ gasị metụtara inweta ego na akụnụba n'ụzọ mkpuke. Gọọmenti Osun steeti ekwupụtago ya bụ oche eze ọdịnala nke obodo Ipetumodu dịka nke tọgbọ nkịtị ugbu a, tinyere na ha na-agba mbọ n'ọrụ ime ka a họpụta onye eze ọdịnala ọzọ ga-anọchi na ya bụ ọkwa n'ime oge kwesịrị ekwesị. Gọvanọ Adeleke kpọkuru ndị obodo ya niile ka ha nọrọ n'udo na-erube isi n'usoro iwu ọkachasị n'ime oge a na-agba mbọ n'ọrụ ịhọpụtara ha onye eze ọdịnala. Otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo Nigerian Medical Association NMA ngalaba Anambra steeti akwụsịtatụgo ya bụ abụbọ ọrụ ha na-ejikere bụ dịka a napụtagoro onye otu ha bụ Dr. Edwin Emegaakọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ugbu a. N'ozi ha wepụtara na ngwụcha ọgbakọ ntụmadị ha, ndị ọrụ dibịa oyibo ahụ kwuru na ha sepụrụ aka na ya bụ abụbọ ọrụ iji kelee ndị ọrụ nchekwa maka mbọ pụrụ iche ha gbara n'ọrụ inwetara Dr. Edwin ntọhapụ n'aka ndị ajọ mmadụ ahụ. Ndị ọrụ dibịa oyibo ahụ kwara n'ihu kasie ezinụlọ otu onye ọrụ uwe ojii tụnyere ndụ ya na ya bụ ọrụ nnapụta Dr. Edwin, bịakwa kwee nkwa ịkwụ ụgwọ nlekọta ahụike ndị ọrụ uwe ojii abụọ ọzọ nwetara mmerụ ahụ n'ime oge ha na ndị omekome ahụ na-akwakọrịta mgbọ egbe. Ha gakwara n'ihu kpọkuo gọọmenti Anambra steeti ka ọ kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ niile ji okirikiri a mere ebe obibi. Dr. Emegaakọ Edwin ji ọkwa onyeisi ụlọọrụ Crown Hospital ka a tọrọ n'ogige ụlọọgwụ ya ụbọchị Tọzdee gara aga, abalị 7 nke ọnwa Mee afọ 2027. Ozi ọ nwetara na-akọwa na ndị ntọrọ mmadụ ahụ yicha uwe njirimara ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ soja n'ime oge ahụ ha jiri bịa. Ka nke ahụ gachara, otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo Nigerian Medical Association NMA mara ndị ọrụ nchekwa aka n'ihu iwetara nwaamadi ahụ ntọhapụ tupu mkpụrụ ụbọchị abụọ. Ozi ha wepụtara na ngalaba ọgbakọ ntụmadị ha nke onye isi oche Dr. Princeton Okam na ọda akwụkwọ Dr. Obieli Ifeanyi binyere aka na akọwa na anapụtara Dr. Edwin na-enweghị ọkụ ọbụla kọrọ ya n'ụtụtụ ụbọchị Sọnde gara aga, abalị 11 nke ọnwa Mee. N'ozi asị mpụga ala, ọtụtụ ndị ọrụ minista mba United Kingdom agbago alụkwaghịm dịka ha gakwara n'ihu kpọkuo onyeisi ala mba ahụ bụ Sir Keir Starmer ka o mekwa otu ihe ahụ gbaa alụkwaghịm nke ya maọbụ weta usoro a ga-esi rituo n'ọkwa ọchịchị mba ahụ.
n'otu aka ahụ ndị omebe iwu karịrị 18 n'ọnụ ọgụgụ so n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party akpụkọgo Maazị Starmer maka ya bụ alụkwaghịm maọbụ usoro nritu n'ọkwa Prime Minister. Oku nritu n'ọkwa ọchịchị niile ahụ sitere n'emeghị nke ọma nke otu Party Labour na nhọpụta ọkwa ọchịchị dị iche iche e mere n'izu ka gara aga. Kosiladị, Prime Minister Starmer kachiri ntị ma kwuo na ọ ga-anọgidesi ike na ya bụ ọkwa ọchịchị, tinyere na enweghị alụkwaghịm ọbụla ọ na-ejikere ịgba. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị ji ewetara gị akụwa nke taa n'isi njedebe gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ụlọ ọrụ etu na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo ya bụ Independent National Electoral Commission INEC amago ọkwa na ha ga-etinye ndị ntorobịa Youth Corps karịrị 100,000 na ụma anọ n'ọrụ nhazi nhọpụta for 2027 na-abịa abịa. Ọzọkwa bụ na ọkaikpe Peter Lifiu nke ụlọikpe Federal High Court nwere isi ọnọdụ na Abuja akagharịwo ụbọchị ọzọ maka itinye ọnụ n'okwu ahụ metụtara itozu etozu nke onyeisi ala Naịjirịa n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan isonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onyeisi ala ọzọ n'afọ 2027 na-abịa abịa. N'Osun steeti ka esi wetere gị ozi na gọvanọ Ademola Adeleke na-achị Osun steeti enyego nkwado maka ịchụtụ onye eze ọdịnala obodo Ipetumodu dị na kansụl ime obodo Ife North nke steeti ahụ bụ Oba Joseph Oloyade. N'ikpeazụ, otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo Nigerian Medical Association NMA ngalaba Anambra steeti akwụsịlatago ya bụ abụbụ ọrụ ha na-ejikere dịka a napụtagoro otu onye otu ha bụ Dr. Edwin Emegakọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ugbu a. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe site na akụwa bịara gị Semachilọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha n'aha ndị ọrụ anyị ntụnyere aka dịkọta akụkọ ndị ahụ. Ọgọdike bụ aha m. Tarinye maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

aya dere boa ejibo wanne m nkabunke ana si na na na ekwu na alu mbe ike we gwa gba afro nya call onya call gba fe lo so pam pam.

0: Afukwaze mu Nkende Enugu State. Onwonye zite elu mu Nkende Enugu State. Iwu fanye basalo ina kwa one way. Ina one way a ebugo ọtụtụ ndị. Ndị Enugu State say na onyo na moto obuna nya one way. Nya na moto niile na aga iru. Ije solundi nke na kaka mesi we kọwa one way a. Aka mbasu bi igbo he aka nyabaro moto aka nyabaro ugbana ifadika na moto niile na si ebe aga na aga n'iru ndị nke na agbarata agbarata na agbaratazi agbarata ginwa o wee dị gị ọsịsọ kama ị ga-eso ndị nke ị na-eso na-agbago agbago ije solu na nke ndị na-agbada agbada na-agbagozi agbago ebe fanwa na-agbada agbada ma ọ na-agbada agbada ebe fanwa na-agbago agbago ndị Enugu State si na-ejide na a ga-edebe moto gị mkpụrụ ụbọchị asaa. Nke a bụ nke mbụ. Nke ịbụọ bụ na a ga-akpọje ya ụlọ ọgwụ ka a maa ma isi adịkwọghị mma. Ife a kpọrọ ya bụ a psychiatric mandatorily subjected to a psychiatric evaluation at the Enugu Psychiatric Hospital. Ya na a ga-akpọje ya na nke ndị ala maka ọsọ onye ala ya gbawa nwe. Ka eje na-eghe anya n'isi mmalụ ma isi adịkwọghị mma. E wee sịkwa na ife ọ bụ na enyopụta n'isi ga-aghọ enene na a ga ewetali ya gọvanmentị n'oge eso n'ife ga-eme ma a ga-arapụdị moto gị ma ụbọchị asaa gasịa. Ọzọzi bụ na ị ga-akwụ 500,000 naira. Ọtụtụ steeti ndị ọzọkwa pikwala aka ọkpọ malugo na-etisi mkpu ike gbasara ịgbawa nwe a. Mana asị m ka njụa. Amakwa m na ịgbawa nwe a ọ dịrọ mma mago eke ga-ajụ n'ume. Iwu a niile a na-eti mana Anambra ma na Enugu ma n'Imo na ebe ndị ọzọ ọsọsọ anyị nwabụ ụmụ ogbenye ka a na-etilie. Maka na anyị na-anọ na-eso ụzọ nke anyị na-aga ndị ọgaranya. Busi siren na security a na-agba one way. Ndị polisi nọli n'ụzọ ana ndị keke ego na ndị shuttle bus ego eme eyes right maọbụ fellow lefa aka fa agba one way. Ndị politician agba one way. Ndị yahoo nwee security na-eso ha ma kelekele ụmụaka 15-16 years butele ike ma ọyahu ma nke ọbụla ha mezi security na-eso ha agba one way. Ndị atụma anyị ejidekwa ha ka ọsọsọ anyị nwa na-enwere ya apaista. Ọ dị mma emebe ife a eme nwa ike emele ibie obi adị ya mma. Mana anyị na-ekene Ọmalịcha gọvanọ anyị Prọfesọ Chukwuma Charles Oludo maka inyekwa MDCO Engineer Emeka Okonkwo Konti ọlụ atma ka ọlụ kwụ ya na-agba nke ịbụa ọchịchị Soludo. Mana anyị na-ayọzi Oga Konti nke isi na a ga-eji nwayọ biko si jiri nwayọ iti ndị mmadụ ife fụ ebe nwaanyị kago nka a na-azụ ya stiari na etinye ọkpọ na ihe ndị ọzọ nke a dịrọ mma. Ikwukwa na ada anazi ego biko si anakwa n'ego si mebie onye daa iwu nya kwụwa ụgwọ na POS na ife ndị ọzọ ka ego wee bụla ego gọvanmentị. Nke a fụchaa. Ọzọ bụ na gọvanọ anyị Ọmalịcha gọvanọ anyị gọvanọ Chukwuma Charles Oludo ji ọnụ ya wee kwu na otu esikwa akpụta ndị dibịa adịgboroja ju na Anambra. Unu ma ndị dibịa unu apụtago ma ndị nke akpụgago unu ikpe ma ndị nke atụgolo nga ma ndị nke na-eche ka ama nga unu ahịa atụfa na ife ndị ọzọ ndị nke enyegolo ọsọ na Anambra kali nyanwa wee na-ekwukwa mgbe eme All Nights Day na Catholic Diocese of Awka na St. Patrick's Cathedral ọ na-ekwu na na a na-ekpụtakwu ndị pastọ ndị pastor adigboroja maka nke ikpeazụ a onwegasị ụfọdụ ndị pastor ha na-afụzi magụ ndị si na-akpọ ofe oku amụrụ m onye kpọ ofe oku ike ọ bụrụ ha ba agụrụ ma ide mmiri be anyị ma ụlọasị okeja kpọ ofe amụrụ m onye kpọ ụfọdụ n'ime ndị oku ifegasị ụfọdụ ihe ndị pastọ na-eme na soshal midia na ụfọdụ ndị ihe agasị naji soludosi na a na-ejidekwu ma ndị pastọ adịgboroja na-enwego ndị eji ejili gente the report say Soludo spoke on Sunday at the St. Patrick's Cathedral during the all-night day of the Catholic Diocese of Awka. He said several suspects had been arrested and were already in custody. Assistant investigators with useful confession. And the pastor adiboroja. Then we go in the age. Yeah, because maka ano katazi ima ago fado ya for apta na social media. And ani iti na social media. Ona atasenti alo. Onye nke ọzọ asị na ọ na fa akpọku mmụọ nsọ kịta na 5 million naira ya ba na akaụntụ gị nwa na-enye anya kịta onye ma akati pastor praise God na 5 million ba na akpịa anụmajụ pastor ndị bụ unu niile ka nwee ndị agụụ na-agụ ebe ị nwee ike ịfanye 5 million na akpa ndị bịa crusade. Ihe ndị Soludo si na-akpọlụbago ha ka na ụfọdụ n'ime ha na fa ekwu ife mago ife fa na-emegasị na aka wee mago ma nga agha atụkwu fanwa ife Soludo kwuo nwa ebe okwu ụtọtụ ma mụọ si ka m kwuo ebe atụpụ ngaba n'iru n'ife anyị nwee erika ọ si as I speak now several of them are already in custody and confessing. Yeah, I just saluted you. And we could put it across the way. Because a new Anambra is in the offing, which must be clean and clear of such deception. Because we have arrested faith pastors and bishops. Whoever wants to perform miracles should come to Amako Hospital. Nandaru na de rokale. Yes, I'm alive, Bele. Nkafucha, Kabagobe Enugu State. Na be ndị be John enwe nwanyị apụta oge echi John ọ gịnị me mgbe ọnụ die anụbugo nwanyị mụọ ofu nwa mụrụ mụ ọnwụ ka nwunye mbụ nwụ o wee nụtazia Mrs. oge echi John na ofu nwa afụ die mụ dị arụ ite naanị 9 years. Oge echi John a wee bịa ọ kwere ya ede ọ kwere ya na nwa nke a ya ọ chọrọ iji anya fụ nwa nke amụta n'ụlọ afọ ndị agbata obi si na ọ takata nwa ha afụfụ ozu ọzọele ya ọ kụgbuo ya akụgbuo ọ nwụrụ ebe farm bụ na nchata emene dị na Enugu East Local Government Area na Enugu State. Ndị agbata obi pụta na-ekwu ụbọchị ụka ka ọ kụgburie tree na-akụ akụ na-eife kụgbu onye anwụnwa ọnwụrụ oyibo ewelukwu gị Commissioner for Children, Gender Affairs and Social Development Enugu State bụ Ngozi Eni anụm ka ọ na-aba si na Governor Peter Mba na ofolukwo ntutu taa na ụdị ife ama na-emezi n'ụlọ ndị mmadụ n'Enugu imegide nwata mgbe afọzi ya nke ikugbu akugbu ọ si na anyị afụlili ya na atụ nwaanyị ya nga mkpụrụ ọka ka mkpụrụ obi nwatakịrị nke akugbula akugbu zuru ike na ndokwa amen. Afa onye nke ọkugbu bụ Amanda mkpụrụ obi zuru ike na ndokwa nke afụcha. Afọ mụ emesịa ka njụta ndị lọya maka na afọ m nwoke dakpolu nwatakịrị 15 years ndị NAPTIP ya National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons wee jide wee kpọga ya unu ikpe wee tụọ ya nga na ọ ga-anọ arọ 12 years we jeba na to se anga obago na uni ipe nke kanu appeal asikwa no 12 years obago na supreme court ndi supreme court kwechili kwa na 12 years koya ano mwena ajusi obiko o onye dapo nwata onye nka 15 years if you would Nigeria anyiku mmesha mmeme nchopita ka mbia kwe na bae ka neba onye dapo nwata obulu so ari ili na abua ka aye enye onye adi 15 years obokwa na 15 years abura nwata kama na obago tetugo kama ka ndi nkene di ndi 3 years 2 years ma ndi nkene di na nwa amulo ofu rasa nwatakili amulo ofu pam pam ma ndi nkene di ndi 2 years 1 year of 12 years abukwa na oya aga yokwa our legislators mande house of rep na senate biko onye obuna dakpo nwa kama eme ya aro di ichi ichi nwa di ifedika arasa we gbadaba marisi we gbadaba onye nka akwesi ka egbuo ya egbue pam pam bam onwe nka iweta ebe a reba anyị ka anyị nọ na arọ gara aga na asaba onye Enugwu ka ọ bụ na-edine nwa nke ọ na-edine n'iru na-edine n'azụ nwatakịrị na-agazi n'ụzọ ekpobo si eje mposi a na-eri eri anyị kwuli ebe anyị kpokwulu onu ya ọ dị egwu ụdị ndị a ọ bụkwa 12 years a pekwa mpe o na si bi ka ọ bụ nọ 12 kasa afọ m ya nsị ka m kwue na be anyị ka anyị nọ ebe a onye ọbụla adakpo nwatakịrị kachasị arịsị wee gbadaba biko iwu anyị kwuo si gbuo ya egbue kpamkpam mmesịa ka njụta ndị lọya arụ one a na-enye mana onye nke enye 12 years ọ nwegbuo onwe ya na lọk ọzọ bụ nwanne anyị nwoke okwulọra ndị igbo makwanụ m ezigbo afọ okwulọra mana ọtụtụ ndị ma onye m na-ekwu ọ na amụghị ama na soshal midia ọ na-ada enyelebe ndị mmadụ aka ọkachasị ndị arụ na aya ọnwa ife mfe okwulọra kwu nke ikpeazụ a ọ sị na ọya kidini erikazi n'ala Igbo o tegokwa okwubeli ya mana nke ikpeazụ ọ sị na ọ bụrụ na ndị na-achị anyị etiri ọnụ na ọya kidini ya ji unu ịlụzi ụlọ ọgwụ dị iche iche dialysis da ndị mmadụ a na-eme dialysis nya ife eji ejideta kidini onye ganye na ọ dịzi ya mma maọbụ na-ewepụzi ya kpamkpam dialysis a na-agwa gị ofu nje 120,000 ma ọ karịa ụfọdụ ga-eje ugboro na-abụ n'izu ụka gbakọgodi ya na ife ndị ọzọ ị na-eme ike sọsọ izu ụka ọ bụla a na-ewepụ ezinụlọ ifelu 300 or 350,000 ịgwazie m izu ụka one ị ga ama na-eji nwa onye a ganye na ego ga-agwụ ma ọ n'ọnwa ife a bụrụ obele ife ọ bụrụ na ifunuro onye na-ayọ ọya kidney jekene infact anyị nweziri na FMC nke anyị kpọbụ general azụta jegodo ebe a ije na wọdụ ndị kidney ka ị ghọta ifu ebe di mkpa mmadụ nya atọwọ ka akwụkwọ nni fu ebe nne mma kịta ọ na-ayị akwụzi m ụmụaka ka okwulara kwụsị ife a eziokwu anyị na-ada ekwube ife gbasalụ ọya ebe a nwe bịa gbakọkwa wepụ fụ na ife kachasịkwa na akọsụ ife a bụ ife anyị na-etinye n'ọnụ Chinefo ọ na-aka njọ ife isi ike na-aka nkụ ọ na-aka njọ gị nwa na-ege m ntị kịta mkpụrụ osisi na-adị mma mkpụrụ osisi edekwekwuzi ụmụ ogbenye ego mana ọ na-adị gị mma ịma na calcium carbide ndị a na-ele mkpụrụ osisi ji amanye mkpụrụ osisi fa na-ele ka ọ wee chọọ ọsịsọ ka fa wee lee ya ọsịsọ tinye ego n'akpa jebute ọzọ ịmụ ife calcium carbide a na-eme ememe nchọpụta nke mbụ ọ ga-egbunwu gị acute poisoning nya Dolly Mbuli Afoy. Ina babo na anyu anyu. Oga monu ma bele. Asi kwa neurological damage. Onwe ike mamifa bu nervous system ni ibo. Ma oki ike ogbu, ma oki isi owa, mu ilofu ihe. Ma ife di ichi ichi na obu na abu ni mu ike ijumu doctor. Ife afaji ebeka ki fine mulo isi ina atacha osiso. Ozo si ebu agutara na meba ma na alu me. Organ damage. Ma liver gi o, ma kidney gi o, ngasa ngasa. Okwa ni isi ki yali ili noni nesu oku kejata mpulo isi. Mani imara numpulo isi nke di mma na nke eji kabaid we meka ocho osiso. Ozo obu mmanu nni. Umu nnem mmanu nni adi boroja denu. Na achi ikupu ndi nke di mma denu. Aye nobuli na mmanu nwa di mma. Manke vegetable oil, ma granite oil, nwa uma. Mmanu nwa di mma, jejuwa doktor gi, keifu, nke di mma. Di otu wa feisi, luya na achaba. Hake mwere yeme, jejuwa doktor yi, keifu iho no ye, mibi muna arwe. Ma cholesterol di ya, ma, ifene, ebo, obalasi ya gana arwe, ona apukosini ifendozo. Mwea fozia, nka di bodo jana elesia yi nkipa zwa. Eptazi ana manu nni fe onwe fe faji akoya ko weri kuo nne chakuo meme eme kwa mun chopota fu nka na akoso cancer nya oh ene kuli maka kidney cancer buzi jeso melo gebele ona akoso kwa liver damage ona akoso cardio obi cardiovascular disease ona akoso asasia ebe nine otutu manu nka di boroja ko tutu ndi na elesi ayi ni elesi jesi ni ototu hashokwa mfancha mana wali ile goeze yonu ifu ko borodi fuko borosi makamma fuki ifesi we de ka chip na afia we malazia nka ni elesi gi ni jesi nki ni ri ufodo oge ofu mmanu nka di boroja o ko yeji we ye nka woluku ya yozo zapota ku ya debe woluku ya yeji woluku ya nka de le mma itola atoni ina elikwa o iyuzu ugbolu ugbolu inokwa na nsogbu o mwe afozia nke adi boroja kedu maka ma beans ma opa fio ni fendoza ina eli faji ifeji egbu moke ma ifeli ali di ichi ichi wele etinye ka umu ihe ayalo idakpue ana etiye ma sniper mu ife ndozo na egbu mmadu yo ife ni na bu umu oya ni na ina aya sinenu sinana imago nya ka nji ayo because we nwanne m bagodumbo na elife de kachi sikie nke ima ebe osi ehe enwezi aka ife side ayobazi achuku ozo abu umu ife ayi na eli na adi na manatin mana ekugo nke ugbolo mana packet manka ayi na anu enwele ofu onye idowu ba afia oje supermarket gote mmanya na adi na packet umu oto belebele mmanya juice owe bepuo ye gbanye ni iko maka mu na gi ayada abapta ni abapta no iku yeye mo bo dunye straw imiba mo be ngubo ozigbo ogbanye ni iko ikpuru ofu ni ime mmanya ikpuru ofu ni ime mmanya kalitate malizia mo bu no ngulia ose video ti na social media na eti iburu magot ofu n'imie nya acho mi yogi biko obu na iyanu gbapute ya gbapota rap expiry date edelie ndi ba ai na eja akuyali expiry date aye mana na emie so se bo na bo ma obi no ni na emie na ogu egogo ma ogu na anye best wari de ani fuya iga afu na na akuyale ya o ma di kachi sikie o mu takoya ade ya na afu kwa date ye o mana nka na eli eli enwe ike kuyale gbapote ya ade ama ama ezubo nwanne m ayin ta ma nwo fu bosi ọzọ bụ ọbụna icheta tata bụ Tuesday ọbụsị Friday mgbe anyị si nọ ndị nna ka anyị ga-anụ onufa nkwụsịzi ya nke a ọ nke a ga-eduba m n'ife anyị nwee taa maka ụmụnne m ha si m unu na-ekwu na n'ala ụmụ ike wee gwa agba mgbe anyị kwuru maka ndị nna ọnwa ife m chọọ ịyọ ụmụ nwoke ibe m ka nna agwa gị ka nna agwa onwe m ụfọdụ ife ndị ahụ ekwuru ife one m one ụbọchị ahụ nke mbụ bụ enwere ofe onye kpọrọ anyị n'abalị ahụ ka anyị na-ekwu wee sị na enweghịkwa nwaanyị di etetala ụla n'ụtụtụ o mee ya ọfụma peti chasịa ya si ya nna ka ife ị ga-eli hịlarụkwala ọfụma otibi ya ife na ife ọ na-achọ ikwu bụ nnọọ ife nwaanyị mee kpata anyị ji eti ụmụ nwaanyị ife mana biko nwanne m etikwana adịm ekwukwu ya ka ọ bụla okwu redio adịm ekwukwu ya ka ọ bụla okwu chukwu anam agwa gị eziokwu ka o sekwụla ọtọ ka eziokwu etikwana domestic violence etikwana biko neke ụwa kịta adị ọzọkwa ka ụwa mbụ o ndị nne anyị fa mgbe afọ etisi nwere ụmụ nwaanyị kịta adị ọzọkwa ka mgbe a nekwa ihe ọhịa ji ụmụ nwoke apịawasị azụ nekwa ihe kparara nwoke adago ịdanye n'aka nwaanyị na-eti ife ka ọ na-efebeghị ụmụ ga-ama agbaghị alụkwọghị na-agbanyere ife nwamen iji ti mamafa ife ụmụ ga-ama agbaghị alịghị ọ bụrụ fa ka pempefa ga-eto eto fata eto ị ga-aza azịzị ya na-agbanyere onye ịbụ eti na biko ụmụ nwaanyị kịta ike egwukwa o nwee voice note m gee tupu m bido rishwegwam ọ sị m makwụkwana ya na redio makpọba afa ma okwuo nwaanyị di eti nwaanyị chelu die n'unu die bata ọmụ ya bọtụ n'onu pom nwoke fiechi aka ebe ama ya bọtụ gbagabụ ụlọ ọgwụ n'ogwụ na-abajụlụ ya ajụ ụlọ ọgwụ nke ịtọzi ebe elu echee n'ọnwụgo ebe mesisi bugabi ya wee zọọ ya ndụ bụ na Crown Hospital ebe ọ dị ọzọkwa ka ọ dị mgbe etikwa na nke a bụ nke mbụ nke ịbụọ bụ ana m ahịa ụmụ nwoke ibe m amarọ m ka mma fesikwu okwu a ka m yala ịda ada okwu ajọ ọgwụ ụmụ nwoke na-agwọ nke ikpeazụ a kalịzi achọkwa m na ụmụ nwaanyị ada agwọ mana ịghọta ihe m na-ekwu kọmitment ajọ ọgwụ ụmụ nwoke na-agwọ nke ikpeazụ a ụfọdụ unu na shop ụfọdụ unu n'ụlọ ụfọdụ unu n'ụzọ ụfọdụ ajọ ọgwụ a na-agwọ nke ikpeazụ a kachasị ndị na-aja ụka ọkali and ebe o si wee ka njọ bụ nọọ igwọ nke agwọ ilofuzia ka esi efe nke mbụ ịgwọ ya na nkwa ikwe nke ịbụ ịgwọ ya na ọghasabazi o jide ezinụlọ yi jide nwaanyị nọ n'ụlọ na ụmụaka na-enwere ya mee tisa ebe niile kparara gị nwee buru ụzọ nwa ajọ ọgwụ ana m eme exercise tata bụ gịnị tuzdee ụbọchị satọdee n'ime hausụ n'ahịa na-aba akpaka mfu street ndị street a ya mụnye m na-ekwu ebe ha delie na street ya stop dropping sacrifice here defaulters will be arrested and prosecuted ya na a na-edebe ihe eji achụ aja agwọ ọgwụ na street ya ebe niile ịpụtazi mmiri niile ejula eju fa a na-atụ ịnị ya nka agba n'ụkwụ nka anya n'ukwu nka wee nụ nwayọ nwanne m ebe onye ọsọ lụ onye ije ya elukwanụ ya nke ikpeazụ azọ kachasị ebe ọ gbasazi ịchụ ego kilikili umuaka ani itizi yaka abia bai kaino kuzuka na bagalaga I wep o video mwata kili jimwa fabo mwye nonu ndi abatobi ene kili enesie video ne timbu none ebuwa mwye none ebuwa mwye ofag ototo ndi mwe video ya waka dina fono msef fagido mwye nonu fawa unye sinenu koda kolusia ne nya kolusia nagada isi ya adago nya isi adapo adapo mako obepo obelu ye ebo ome kumuzi ume oro fodoge mu yahoo plus ano mwagua hana gokoba nakata obwaju odolu nisi mwake ozo nchokwe yu umu mwake ibe mwobo ndi ane dine mwake ibe fa okaleze iputazi ana social media ande ndifane yeso kalibu umu haka kilikili umu haka kuye mkwa nukwe gongwa kuye mkwa nkewa jena na umu haka ni ama mubulone ufadu ndi AVG ubrudi chiche jirega senda bafa na anguti na social media fana asozi muo yi weba anu wabu mbwena kuya kamne ngwetanya report madima apose Fodogi fuko onyanka asu no man of God ko bu ma 15 years nani ani kede fi ni bi na lu nwoke ibe nki ipa azuzi ototo mu nwoke baze na mweto mmadu mwele akuku aru mmadu oga na vest Nya, ndi mmadu Basilea, mkedi yegu nki ipazwa. Thursday galaga, na Crown Hospital. Ka medical director, Crown Multispecialist Hospital. Di na mpo, oso nu na ogu bukali sinu, ni demili no tansautu nini. Di ketelu mpo junction. Obasi Thursday, kaino kata anu, ifa ya anu nuro. Ndi mwa iya kwa ndi police. Ufodu yilu nkendami. Batanu unogu. Galu, onyisi unogua. Aka, Dr. Edwin, emegako, dale aka, tiye na uba anafa, bulupua. Obulu ntolu atolu utwa kesi tolia ozibo atolu ya ni Nigeria Medical Association Anambra State Chapter wesio nobu na afuria bulobose na abogasia unu ogu ni nedi na Anambra State a short wire down emechie pampam onye ya anwunya nwa ndi government make ye sure na fo Dr. Edwin ewe ba aleba poto obosiyoka aino na fo gie fo kwa mmadi ito ozo ebe debelie kede ba fo dok na be ofu nwa amadi na azu afya na mbuka eji fabulous we mali afya buto chukwa anyam haka mnanganti ka Anambra State Police Command kata si PPRO tochukwa ikenga konya anyi detailed report basalo hifa mana unai malu buna ona be tochukwa anyama kenwe talia ndi fo nyonyo ba bie wefu ukwalo se de bie mobele obele apati ozu edebecha bie nukutu uno nnu neji onwa isi ka onwa asa welu ewe mwanya uno hako nana ndi bie bie bafo aoko nuzi ka esi webia ka esi kwa gbegbe ka nke nwa si me ni nka ka chalezi ndi police kagwa anyi ifeme na nka mana mwamadia kanjubalese ayomu ndi nesom na Facebook kan make na fanu zo police otudi ni me fanu ikili anyi kita live chatani ye kili ngwa live na Facebook je ilo na Facebook itro huge man page chonkenwa 135,000 followers sonyela anye bafo zibo ibara tega fifo nyo nyomale cha me man neme neke nende nke na hikili anyo we yofa si jwa peke bafo ka ma nwe ndi madirin na juta nwe sama njuta si ande nke ma we si fabiko mwonye ma to uchukua onye mwe abiko nya zite elu mozi ndi zite elu mozi kali mmadi ili ato taati ege katam voice note obeli ye ka nyali ibido program anu oge voice note nka mwe kali one ele part moto na mbuka ode eku oku onwe nuru onye oselu nyani ya ifukuo picture ya nya cool, calm, and collected. Magwa siyan di sulu yibo. Gentle man unki yebo. Oh. Fasikwa. No wabuko kwa mbwendi polisi bialo. Bole ya ubolu ubolu. Makami yeja weyabo na ebuka moto ezule ezu na shop ya. No nyawa pata ndi polisi jibia olu seto loa hima goni yedi ni seto olu seto loa arapo kuya ganyezia neluzia na nke etonde mmado nyano gosi na abu na bebu go na chopi ya makamute ibuka ibuka mute ezulezo ya abu numoto ndi nyana ndotie totabuna totambo Angu ife nchi yiku basale ito mmada tupu ayanubo nunde mmada. Makano tutu oge, inu na ato luonya ndi beha kugwa arapia. Ezibu wane mumba, hapo kwa kodi. Juonya fa ato lu ifofu na akande tolulea. Otutu ni ime fadi yiku. Angu luonya nke mma ato lu. Osim ifanyi. Na mbapo batali eba atolo ya onwe nwanyi bagotego onu atotakwa na nda na adapo nwanyi akwo anyasi obuna owelu the next day after ka atotali ya akare negotiate that next day ka akpoba de ndibia mana ka abakwa idapo nwanyi ha yo onye isi ha siya biko nya gbagbu ya Biko, nya babu ya. Osi no nisi fasele ya. Ana ma babu gibu anu. Na mechi ya ni osi so. Anya adapo siku, anya adapo. Na waputu ubo se nkato. Wa ya kaneba. Anya mama ndibe ha. Ngozi kuike. Kungu ugo kwa aputa. Makino na hatolo mado odika. Imaga hatolo ya. Netie powder. Ifa kugo ufodu ndi kwa nka atotanuzu moji bai haikuleba even haipo voice note kona hapo call fadi ito ofuna hapo call nuko na gwandi bea biko nununu boyali ya nunu ego na ofu onye totafana eba tu kwa sebe nuku onye nke nona akoku ya bwayo zubu kuya keibo bidi afu ga viral ndifuliari inne onye obwa jilo ukuwa Ifa ama kwa rona abagalaga 2024 onwe ikika no na ogwuluta o the possible anya ma surgery o na emeli arufu no oli maka anda atolo ye lisigo kwa ego hana ta alufu go ndinka ikefa aka na ato ndo ze bozo na eba akwa ka nko onye nkaputa no na agwa lock you do na atolo ufa banyo ofia ewe popita ba fofu ofu ajonya nwa Inwa kwa ndi be ya ako ugo. Osi asi anona ako. Luona driver buha, because ona boss katola. Luona driver buha, si driver. Inwa kwa ndi ya ako ugo. Driver si, no kwa driver ka obu no company ka ona anyalu moto no nwe kwa nne no nwe ronna fawesia congratulations nya no side in cause fa jusia ndozo ndozo si na ha wende nda ya akpo hasizia nda aya akpo ha nozi eba ka ha na ekele driver onye nka jo driver wesi driver nya gbadaba na abani o ni mo ofia nya gbadaba na ofia na nya gbadaba nya no na asizi apoba papa gabe ebe driver gaobele ndi nke no na azo eba we welu mma mma ka ejigbue the boy si no tigidelu mpu anodebe onue burie ka okuko welu akwode eba ma ya na enu bulukwa ndi nka gabakwa another 3 hours before you loan a final settlement upon inu udi obi nda na ato mmadu nwe enwe a reverend father nka atolo kamiale ipafia rotidu nemu unu mu ya ka o na enye testimony ka o si na aka faputa okpu okpu nwe jua father enyi m nwoke kamiale na akpa se o sim ni ife oji kpulo okpu buna eji chain o piawasi ayisi chekene keke aka nazo IWC ana apia chain onye piasi onye ozo abekwa piaba pialikosi ayisi so na arapo ka akwu ugwo ma obuka na arapo ze ya onye na ada ya bu BP ge bute mu BP yes ya gidi enwo aburo si Obu ni food wicked nda na ato. Enwe gasi ufodi ya amego mmadu ma ameku nweba. Obu ni food wicked nda na agba. Ngosi afu inu na ato, na ejide onye to mmadu. Ite ali yucho itu ozo. Nune ebe aje rescue doctor na mmadu ito ozo. This boy nando tuene edebe nda ato. Kanya nandi biye biyo. Ma nwunye ma umu ya. Jesu me la ebele. Ya mune m. Aina eke na onye obuna. Biko holugo mbwe aga guputa. Fige dela anyi. Giwani kili anyi. De afagi. Gwanyi ebisi. Gwanyi onye bebo. Na comment section makandini kili ya live haga gupta gasi edeme dunu unemu na haga gupta ngutupu wanya pona abania habuni choka anu unu gi bomu na 090-35-94-47-77 aneke ne Anambra Security Agencies inine ndi bakola aka we naputa Dr. Crown Hospital na kande tolu ya maka na obu na femerie doctors inine no na Anambra State kalena magadu madu nega anwunu magadu madu mandi ji umunwa mandi ageme surgery mandi no critical condition maka na ufu onye choina ego onanyero doctor nya debelie maka na ego kidnapping na agu umu okolobia ufodo oge onya ka eji ekwu ifu mado olu anuku uno na anya nuku moto gini ka ona alu onwere onye ogbasa iku na social media I say did you investigate the source of my poverty why are you investigating the source of my wealth biko abuni ni kile alive ide la anye edemede heba afuma fago pati aka nu onye nka hello hello ezibo wanne ma afa ina bi si akpo ka kada afa gi o
1: hello
0: hello anu ma nu ifi na eku wani ne na nu ifi na eku kada afa gi
1: Ne
0: fadandina. Oh. Ranu sifine ku ezbonwanem haboni ya pochi ya ogadi ayimma.